0: ngana male longji dogu ba sana shoba male longji chitong tian ba tu ngodong xinbe tongzal tian se bi male longji tuchi kama jia zang tangzin zhe ne zawan da sang yo po dogu jie na ngodong par gu shoba yar longji ngodong la phenye tong na nore tong wa tong chuo su wa za xiong wa chiba la sun chong tao ba ge ga wa jie la ping tu qin bo ye la ta tong ngodong ge chitong song tao ni na na chu par gu Xioba yar longje nanchu la pinyi tong na jinshi satan rwa tong chonglong kuja la gandhi toba. Lupang yungja chaka kuja lisan rwa jya la pintu chimbo ye la tatang chashi towa nipa la chan na chaca xiongwa tong chashi mar tongwe pinu ding.
1: Detang de na tsumin si xio bu, tsumin si xio. Dentang gala yung.
2: Lui sin di na, duendang di xin yin. Duendang di xin, lui sin di lin yung.

0: singa ma zo gong de xin ba di ne na ju zhong jie zha jin zong de nu zi di tu qia bi san tun zhou zha lin bi guo yin singa zhou nang ba ding de le jin nang zhe zhi xie bi nang dun qia zang dong za song le jin de zong jing ge ko a ta ba ding jin dang le jin zo xin wa jia ma ta mo dang luo zang xi le bi jia la kan ki long di ji zhe zhi xie bi le jin yin da xin shou da ya mo ngala ngarang ke bi thap che lo ji yue la chi la chi rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka

0: singa zhubu namba gung kan zong. Tata chi chi singgu tsupi le cinta na, dwejong longchin nyin chin le kong, kamke longchin cha, nga dang ngay jubi hiulam hibi le cin re. Dering ka le cin na, dingjin hibi gung zhuan na, bwe rang xiong yong si zhu cha oyan, bwe yong yin ma dam tu tso cha, zhu hi yuan ba, nga ri sa kul, xiang yong yu zhal tso bi cha tuan ba, go ge suen nam doji la yin. Suen nam doji la na, dure gong mi, lo re dung ju nang, Bejong ngari sakho zanda zongka gogi nashul ramdo thongmi decha pyo. Gogi ngotsa nashula jongda xiejin gaki yangda tangro ni lopchungka gotien ramba na kongka xiedu jia zhenchar dire. Lopchung loren zhugba tuanji chimli jia lingin chadu babdi lochan rongsan yogu xiongyo. Wenjang kongka sem jie tingni mangchwe jia xiebyi la yin dan mandawi dongwa samu xik xie yinyo la. Yin yang sadar jia yu zhe ri gui zhu dam lin so la yang yin dang mu jik bi zai wa sa mu xi cha yue. Derin, bai jong long chin nian chin li kong kam ge long chin jia nga dang ngay ju bi xiu lam xie bi le chin nang bai rang xiong yong si zhu jia o yuan bai jong yi ma dam tun so jia zhu xi yuan ba nga ri sa kul xiang yong yu zhe cu bi cha tuan ba gu ge xiu nam do ji yu zhe lam bi ding ge dam ju li jin gong zha xie ju kong nga ri sa kul xiang yong yu zhal cho bi nang xiong min dang. Duy nam xik la thong mar ka dik to cha duan nang min gor so jia dam ju xio jin.
1: Gye sona do zi la kham sa gyal.
2: La kham sa.
1: Gye la gui zhu dam lin dang zi di chap zin thong zhe chap ni zhirwa gyal.
2: Mong zhe la.
1: Ta di yin du gye la gyal zi long zi sing gye so la ya. So su ngo zhu zi di yang nga zi xin bai da yang man zha yi ngo zhu zi dang zi giri. Ani gye la ngo la nga zi long zi sing gye nama so la ya gye la gye ngo zhu do zi xin gyal.
2: Bai se. Nga ming li cha xia xa na sona dor chi sigi yu.
1: Bai se.
2: Ta pa yu li cha sona nga ri sigu zan dan zong gyi. Zazhan chung su se sene dine re. Henda ming namgyu ne ngara ge zomji tola ina re, dine tola ming de kar mangche wo je gugi wa suna dorsi sdeg war.
1: Gugi wa suna dorsi?
2: Gugi wa suna dorsi, mangche didi gyaga rinpa tangpo zomba po ke je gen su zila siang yin shu. Tanda nge di nyung ming ge su ra di gen la ge tupsi di che. Gugi ta ngara kesa ta ca sa cha chang di ta ka gugi gomba se sa. Nganzo di la ta nima tangto ke ming de kar su cho ta pu su. Di la yang zara nyingba si war. Tā ngā rāng tā chāchā sā na gubjī gu ngī lū ngā tī tānda ngari sā gu kī lōm rīng kī tī nā rā tānda tī lōp chōng chē chī tūk sī tēp rī tī chī tū tām tā ngā chāng chāng zī rā kī chē chī sō rā chē mā tō chāchāng tī lōm rīng kī lōp tā tī ngā chāchāng chīn yō mā rā tā ngā sō sā nā ngī tā kāng sō rā lē gā yī kī kō kū tā tūn chē nī tā lōp tā lī tā kio bī chī zhūnyū wā mā rā tī lōp chōng tī zhū Hachangi gawi yu.
1: Rwaa gyan.
2: Karin oon, didi zama ngan zuta nyendri nang siya la tindri jitang gombo ri.
1: Rwaa, gombo ri.
2: Maang chiya wachi karchi warsan tanda di yu bat. Nima jinshio chi kiwa deto trapab chiya maang siya tindri su war. Han didi zama nangya tanda gintu dina siya nye ta gemi ma la kong nye kiti damjio ki tindri di chi yu, trapab ki tindri chi. Di yu du zama, di amchor duksi nyenje nga rangi tengma chi didi zama gila ku nye ki ta samcha di ming tinga jesha. Dito zama chik ta tenang ki gyurim chik ki kanta nge dungbu chik duks mahal drapa tog ne duks kakaki kakili ta ngarang su chan gyakai chen tan ting sa wara
1: kura jo.
2: Dinde chiki ching ulu pe ngara shu chi dinde gina kunyi ki zamcha chik nge beti shu bi. Nganzu dito zama loza tangdo kandala cewa chik nimu de ta su su ki mi paso le chima kyu ki paso di che bra. Cewa nyi li yang gol tun macho ki sora ta nganzu luk su su mazu dinde chio. Cewa nyi li chik tang puin ja cha zang. Cewa sumne che che ne dungmi cha zang nyambu zom che soga na. Dinde chiki gugab la nge di che bra. Tāng ngē rōpa chī yō kēsāng sīnī sō wōr mīng lā, kō tā ngē nī nyam tō lō tī jāng chī lō sā chī lō tō tsū rōp tsū chā rī. Ani tē yā māng sō tō bē tā gā nāng tā tē yā bē tīng sō shīw chī
1: tō. Tā māng sō tō nī chī tā tī tā gōmbō chī tā tōng yā tī bē tī gōmbō rō wā.
2: Ō tī tā chē
1: sā. Tāng tō lē ani chī kī mē chī kī tī tī chab tū lē ani chī gā sō tā māng
2: sō tī chile ki tindre kangso yuze chokpa seya tang tindre pe tindre ani nyong rinpe ki tindre yongi khachang ki chikne sata rinpoche ani khachang gombo raba
1: rwa gil
2: tindre indo so mangzo gin doylu de ani tindre si gongtobi si nganzo tindre si tsui si dabre
1: rwa gil
2: ani didu ne nganzo de xiangzhang tang zunzhang da zungin kudri da da tetsu sangma ki pe tengzo yabu sheche da kenyi di pe misi yabu dobsi da loda re si nganzo losa ina da garangzo ngarangzo gaga chotun zomdo ki gadu ina da di inji minji kuwa dobsi losa tang tang nganzo gaga chotun ina tindre chami chob sabu shivu yong asa kese tindre chumar An dhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidh ngansu ti chongzu ki lo chunga tezu ta chitang shunu lo ta nishu mandab su tinte ta pupamu tezu tiksu sura xie xie tenzu lo xabzu sura xie ngaransu ta mangbu tu yuwa mara te tezu mangchwe ki tinte zanda ka kor xie xie ya ngotam nye ki xabzu xie ya tinte ki robzu xie ngaransu sura xie xie dingjian gola chabi ya song zang ani tewe gula ta ku namgyung ki tinte tang xie tik zi xie te ya sochu sura xie ta ku xie ma xin zi xie sura xie
1: kia kor chi ti xie wala
2: o tinte ra xie wala tinte sura sura xie ani ngansu chongzu nang tinte Tak lucu ni tu cuit aja sih tu sih tu zaman. Tapi hajang ya aku cuma sih. Di ni sih sih, nanzung, zongzung kudik. Ini mungkin zongzung lima kita ni rugi ustad. Kumpul.
1: Cepat juga.
2: Oh, cepat juga. Ani di ni sih sih nanzung bed korutta. Zongzung lima dah bed korutta. Lo tu mana tu lo. Siang aja tu cuk siapa.
1: Oh, lepas.
2: Tu sih tu zaman bed aku mizakar lima tu zaman. Nanzung zongzung ni yang tu semua. Aku tangguh yang kira lo taris. Tapi rojas sih cuk siapa orang tu yang mar tu zaman nanzung. Tapi tanda sih nanzung kos sih orang nanzung ngeri. Di ni ramai suara sih. Tako tik suji mandrabi kye chuchi wala. O tindre di chee chee nganzu, tindre ki shabzu suyo, ani mangzhu ki shabzu yinba kangxi la, dihe tola, ani ru ki tiktangi nata, tindre ko tingjian go la tuan ya songza, ani ngaraka ta samtang chaminda suyo, ta chingni mi la lobchong shi wala. Ta nganzu tindre namgyu na chamze la kunzu, lewe chamdi karsa sagu rinba ki tindre mi chabdun ruka tindre maa yungiri shamju. Titu chamza ngaraka tas tas ya tina tindre chee ki asamsa, ta mi lobchong chee chee, ani tindre suyo chee. Ani tindre nganzu zongi ta, zongbui nara, shuji nara, tezu ke ngan zongu ne dinde shi tunyung du zang, bedi kor ta bi gang manzari e shiasi, di yaku shibu shi duksi
1: tongchen buche
2: oho, di tongchen cheche ane zong rinpe ke nge di cheche, cap sura cheche segu rinpa la yong chen, rindu la kya ane do se che nge, gyurim dinde kya nge duksi ya ma zhe cheche ane nidong shi lo la, ane di li gong nang, ta ngan zu xiang chung gyu zhe soba nang duksi kong zu duwa re
0: Tata qi ji sin yi bi le qin di ne, bè zhong long qin nian qin le kong, kam ge long qin jia, nga dang ngi ju bi xiu lam xie bi le qin di re. Nga dang, qi rang, kong su jia ngar song ge ngo car me ci dam ju ling di, qi ra la zang nu jia cho ju yin de ba dang. Tata qi rang bi tab jia lam bur xiu di, ngin chi cha du ku wi ngin sim dang. Nyong nang, to bi zhom zhi su, long ge xiu bar din di. Jiajie singing nam dang nyam xue nang wa pie dang. Degar, qi ji ju bi xu lang ren mo ngom si gar di

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur.
2: Sengen ba zo gong kang zong, xiam la lo do ni düsa sancur nian zhu xiao ji yan. Zhongguo Gongchangdang wen nian ni lo jia dong jue mei nga kru yi cuo qin. Xi xi jin ni jia nga ru Beijing me mang cuo gong qi mo le zap jin gong cuo ba dong. Jie ge jue zhu xi Xi Jinping ge dun ji xie ji jin da tou gen zuo le jin da nuo ma zi. Song xi ge qin nang ge lo jia dong jue mei nga yi cun do. Rang ri dang ge tong ta par suom do. Zhongguo me mang qi do de xi yong tai dong. Zhonghua me ri jia dar yong wei tong mei sam dun lo la dian bo jiang de. Mbebong yar zun chu zhe ji lu ju de ter to kwe bi lap chen chub zhi doyue. Janglam sarbi to tang yong je lu tun chu yi chi tenpo tong jun tun be tep che de. Dui rep tong mamang la ngon nong me gwe bi le ji sabba jun che mi bar doy gwe bi nian sung nang do. Sar gwe bi chobe bu ni kye to shi bar ging na. Nguan da la ying na drop ju zoo je du rang ja lo jang sho je sa cha mang bro cha pa mang bo mbab ju tong. Shang chou su chou lo tui mawa tong, sa cha cha hi la tra cha tong chou lo mangpo tuan ju ma zi. Jan sui long sop chi mu shang chou ni gam si u kui to hiok jen po ni, lo no tong shang hiar su sa kui ka ji la zui cai to wa tong cha ju guan bi du cham rong yin je ten pa ten ju yin pa zi. Ni du, cha jin po yi ni dong nye za ru lu shen da tong po ni nga bi par je lo du cha jin zu jun le ri kor juk je ne zu yong da xe par yin na. Shinda Dongpo ni ngabi para, yechun yen je lo du chachin zu chun le ri je partang du chung pa li jaja chubki tong ca chuk par yu ba tong. Parzi du chung pi zu li tong toza zu chun le ri li gotsa ni je towa yu ba tong. Shinda ngabi nong yechun yen je lo du chachin zu chun le ri je partang du chung pa li jaja chubdun par yu ba ri. Magyab ten pi mami le yuk le du gui pi soyi yong ra shibi nong le kong tong mang cho cho ba, xa ya chen ba. Yongkong kele jeje lem doa gam mna denkyu shikab. Magyab tenpi mami lo tse tong. Lomnyer juirim je chachin wewe cham je lukto tongwa so je zingxiong shetab shio ju tenyo ba tong. Suyi ten dalu shinda jeba nizu ngu so la dar sha jing ba zi. Tuyun nyin chuk je re nyi je nyitong nyek zaduk lu jayong janglam je yarsin shenzhen. Shinda dunpi ci jing ning go chu ba tong. Jayong janglam je nripa mtin tongshur kyo cha jik shenzhen topzo yo ba zi. Kubi Shenzhen Pun, Rode Rogu Si Yi, Shichi Somchu Nyi, Seja Biwar Yina. Kubi Ari Jacob Denja Ti Jingnang Zo Sichi Mare Chi Jyoba Tongra. Kesi Kubar Magdun Zenzui Poze, Kubi Jayong Chi Topyuk Jigdu Jide, Gwelen Loji Yinhi Jyoba Re. Iran Isram Shitun Jacob Chentong Kongka, Shichi Somchu Nyi Nechui Biwar Yina. Iran Shenzhen Puyi Jinche Ba, Baga siyi, nye dui ari tong rinpa gangrung ka zhoy mu xie ju kya yi me jie ju ba tong. Iran jie xie zhe jing ni Katar tong zhoy mu xie so yu ba zhe. Xie zhe som jing ni, wun nai zu le jie yong tui mu cuo jing jie zhu xie. Hao er he lo de le ge siyi, jie kep ter nye xie kong sa yong qian po ting ni jie bin nong. Ma jik tong gop jia yep chu xie som jie lam tu xio wa tong. Ma chik jik tong tong mi ngab jia dun chu tuyen jik la me chun po ba. Ma chi nyi tong jie tong som jia jia chu la men ju cian ba tong teng tep men kong to jop shu xie xin yue jie jue ba zhe. Xie zhe som ju nyi jie bi aga mi nzam lin pong bi ru ka cha zhe ju ru ge zhe pun zhen dong nong. Mo shi ke ru ka ge do zhang nyi tong le go to ni. E to ru ka pam nyi tong ni ge di nzam lin pong bi ru ka cha zhe ju ru nong cui to ba xiong du. Shinda dunpi ci jing ni, zhong yong je mri ka ge le ji mang cu zui, jia sa Beijing to gong cu xie bi, zhongguo Gongchangdang wen nian ni, lo jia dong jue mei nga kuo rai ding zhi xiu yi, cuo qin tai dong si ba zhe. Lo jia dong jue mei nga yi wei dong ba rui lu ju ne, bop sen xie wei ba yi dong, me sim la gui ma tai wei ba xi re. Jia qi Gongchangdang yun zui, lu dun Xi Jinping ge su xi nang wei, dang zhong yang ge tang kor to tun zhi dam zep je, dui ngui xia xiu to ni, tong min sam dun me ji bar, Dopchi Tang Tong, Dopchi Jacob je lechen sarpa zamme kebra zomju yin xie sumba zhe. Zhongguo Gongchangdang wen nian ni, lo jia dong jue mei nga kuo rai ding zhi xiu wei chamdre. Rangxiong yong je nye dong nye zhe ru lu, dun jik lu yi zhendur lhasar nye wa dong. Zhendur chubo xie jie, lhasar zhong qir je tui mei ru ka la, nyam ki cuo qiong ge xia ga ang tang po to ba dong. Lo ka zhong qir je tui mei ru ka la, ro yang cuo qiong ge xia ga ang tang po to bi ba zhe. Sengen na ba zo, dereng ge du sa san ju xu sar, ta chung ma demo.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la chire mi du namba cha.
1: Chen lop parji gachara di jadar mungshu lamban di.
2: Zhou nam cho. Tata chi chi sengko chubi lin chin da na pe yung lung chin yin chin li kong kanke lung chin chi chen lop gachara lin chin shi. Tien di lin chin na ngo cha la hi mien jan no hyo di nyo shio kanja xie gu min gor dang. Zilu go xie xie bi ti jie, jun tong xie chan ga yi goro. Kantong la, ka lu jie dang, gan zha gui min go so, nan du ka sun, zhe di xie yue. Hian la, xie ti nan du na xin shu.

0: yela porgo ta monga ya te sore te rein te mo da te na gar de cho cho phna ti kya ollon jo ho ta be zo yo be kap te na do po pang go chang do ke no la ye me dung go ho thuk che ngar ma te ngar ka bo jub ji kha ne la che bo jub ji che ne la che da ru bi chi ne la ngar ji chak ke kha lo go pum pe cher gu ji te mo nda so ji che go ne ngar ji chak ke kha lo go pum pe cher gu ji te mo nda so ji che go ne gar de se le na zen de tu ta re do la ma dam na ngar dung go thuk che che be ro da da ma da ha te mo tu o sa che go ne rada nam ka agon la chap che go me chop le jap che go ne pum pa ye de ha yon de chi che yo ba ka to gar de da la chon chon gar de chon chon fon da ti che ta che san ro ka ro to te tu ya lang ge chi ba te te li ga sa so la u mar ya ta ki chu ya la da lu chi che lo le me
1: ko la sem ba te ne na chu dum pa ta chi do chi che pi lung ro u bden che da go po mi chi le chi nga ba te le chi tu pa te ji mi le chi na man thai san ju ri ta yin di lung ro le chi chu char

0: Lechi zombe pa dawa tere. Tojo pa hira namde. Hirken chingu ki kwa panda jene. Haya ma.
1: Dusere sanjuro.
2: Dusere sanjuro.
3: Senge namba zo kongkang zong. Kiamla lodo ni dusa sanjuro nyanju kyo jiyan. Tungo gongchang dang unye ni lo jia dong jume nga koru yi cho kin. Shisi jing ni jia nga ro Beijing mamang cho kong ki mor zab jing ngong cho ba dong. Jekab jia chu shi jing ping ka duin ji xie ji zingda top kin zor zingda noa ma zi. Song hi ge chen nang gap. Lo jia dong jume nga yi chun do. Rang ri tang ka tong ta bar som do. Tungo mamang chi do di shi yong tab dong. Tunghua mri jia dar yong wi tong mi sam dun lo la tenpor jang de. Bebong yar chun chu zhe ji lu ju deb ter to kwe bi lap chen chub zhe do yue. Janglam sarbi to tang yong je lu tun chu yi chi tenpo tong jun tun be tab che de. Dui rab tong mamang la ngon nong me kwe bi le ji sabba jun che mi bar do kwe bi nian sung nang do. Sar kwe bi chobe bu ni he to shi bar ging na. Nguan da la ying na drop ju zo je du rang ja lo jang sho je sa cha mang bro cha pa mang bo mbab ju tong. Shang chu su chulo tu mawa tong, sa cha chahi la tra char tong chulo mangpo tun ju ma zi. Jan su lung sup chi mu shang shu ni gam si u ku to hyokin po ni, lo nop tong shang her su sa gui ka ji la zhe ce to wa tong char ju guan bi du cham rong yin je tenpa ten ju yin ba zi. Ni du, kya chin po yi ni dong nyek za ru lu shen da tong po ni ngabi par je lo du kya chin zu chun le ri kur juk je ne zu yong ra si bar yin na. Shinda Dongpo ni ngabi para, ye chun yen je lo du chachin zu chun le ri je par tang du chung pa li jia jia chub ki tong ca chuk par yu ba tong. Par chi du chung pi zu li tong, to cha zu chun le ri li go cha ni je towa yu ba tong. Shinda ngabi nong, ye chun yen je lo du chachin zu chun le ri je par tang du chung pa li jia jia chub dun par yu ba ri. Mag yap ten pi mami le yuk le du gui pi so yi yong ra si bi nong, le kong tong mang cho cho ba, xia ya chen ba. Yongkong keli jie jie lem doa gam mna denkyu shi gup. Mag yap tenpi mami lo tse tong. Lom nyer jirim jie cha chen wu cham jie luk tu tongwa so jie zing xiong xie tab xio ju tenyu ba tong. Su yi ten dalu xinda jie pa ne zong ngu so la dar xia jing ba zi. Du yu nyen chuk jie rin nyi jie nyen tong nyek za ru lu jia yong jang lam jie yar sin xin zin. Xinda dun pi ci jing ning go chu ba tong. Jia yong jang lam jie rui pa mtin tong xio jio cha jik xin zin top zo yu ba zi. Kubi shenzhen pun, rote roga si yi, shichi sumchun yi, seja biwar yin na. Kubi ari jekab denja ti jingnang zo sich maare chi jyoba tong dra. Kesi kubar magduan zendrui po zi, kubi jayong cho topyo jikdu ji de gwelen loji yin xie jyoba zi. Iran isram shitun jekab chentong kong ka shichi sumchun yi nechui biwar yin na. Iran shenzhen pu yi jin ca ba, Baga si yi nye dui ari tong rinpa gangrung ka zhui mui xie ju kya yi mei jie ju ba tong. Iran jie xie zhe jing ni Qatar tong zhui mui xie so yu ba zhe. Xie zhe som ji ni wun nai zu le jie yong tui mu cho jing jie zhu xie. Hao er he lo de le ge si yi jie kep ter nye xie kong san yong qianpo ting ni jie bei nong. Ma jik tong gop jia yep chu xie som jie lam tu xio wa tong. Ma chi jik tong tong mi ngab jia dun chu dun jik la mei chun po ba. Ma chi nyi tong jie tong som jia jia chu la men ju chen ba tong teng teng men kong to jop shu xie xin yue jie jue ba zhe. Xie zhe som ju nyi jie bi aga mi nzam lin bom bi roka cha zhe ju ru ge zhe pun zhen dong nong. Mo shi ke roka ge do zhang nyi tong le go to ni. Edo roka pam nyi tong ni ge di nzam lin bom bi roka cha zhe ju ru nong cui to ba xiong du. Shinda dun bi chi jing ni, zhong yong je mri ka ke le ji mang cho zu, jia sa Beijing to gong cho xie bi, zhongguo gong chan tang un nye ni, lo jia tong jume nga kuwa ra ten zhi xio yi, cho qin te tong si ba zhe. Lo jia tong jume nga yi wei tong bar wei lo ju na, bop sen xie wei ba yi tong, ma sim la gui ma te wei ba xi re. Jia che gong chan tang yun zu, lo dun Xi Jinping ke so xin nang wei, tang zhong yang ke tang kor to tun zhi dam zep je, dun wei xia xio to ni, tong min sam dun me ji bar, Dopchi tang tong, dopchi jekab je lechen sabra zamme kebara zomju yin xie sumba zhe. Zhongguo gongchang tang unye ne, lo jia tong jume nga kuwa ra tenzhi xiewe chamdara. Rangxiong yong je nye tong nyek zadu lu, duen chik lu yi rindur lhasar nye wa tong. Rindur chubo xie je, lhasar zhongchir je tuimi ruka la, nyamki cho chung ka xia ka ang tangpo toba tong. Loka zhongchir je tuimi ruka la, royang cho chung ka xia ka ang tangpo tobi ba zhe. Senge namba zo, dereng ge duisa sanju xuisara, ta chuma demo.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ni xia zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta no ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju xin go mo chong ma ge ge mo zha dong niu si ji zhu lang ka de ma si de ji na ngo yin da la yang si chao de wo ho yo ba zu zu ji zha mo niu zhu sheng de ta nga mo zha dong dong ma zha ta de le ge mo ge ni ji zhu lang ka bi pen zhu ri
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zhu ti ngo ni la san zhu ri
2: Oh,
3: Juju nga ju yung lan tu kore nyung zi cili gorti mtong wa tang, kore jen jen do lan mtong wa, chora do ni kore mtong wa, kore kong ka tsa mye wa ji xa zi ga chenpo re.
4: Juju nga zi, jen zi zi song la sung zi xu ni, do lan de ya tang, ya re xu zi le di nian do lan xa do nyung wa xa zi, gini xe di. Den ya da din di en ju yu koyo ke, tu mu

제도 de sona, then a chapu nank, chichurwa mazi, yaga meba tang, nyabi nyobi, jirwatine, kala, yubu chu meba soji netan jungi baris. Tatin rimbo, chui mandang na, then a nerin hatu lomi nyanka, devi jang chevi, deisher the tenet tami, dijum, chutumi tene konshi lebo, sojong hite, dite dang, dangte, der, then a chutum gibali. A kombikas taze chetuna mriba himbares. Ta nonchen imba, chumambo tuna leading dine dupe to bandiba. Chumambo tuna dine hinted sagila gunde don to be a me libola tempayena, chui leading dine tojung ubi hinde he to be winsam jetine chetuayena, poji dine a dangala gunde don to de leading dine a niro chirpo bar pembayemi, wenjang. Zenji chu mambu tu na poyu nang de tene chu gang de yaga chi ba tang de li yin ta dung chu mambu tu de kama yi tene shifu nipa li tene gal gap li ting tene longji zi chu si ba li es. Ta zhungu shimang chi za cha ye chu ten nang de tene dami nyeri la chu hao shen jidong nga jia ni jidong dinja tongki ba tang chun dang zi tunga tang bar nyung tima ka go ni tene yang da ki chu tun za dian zi sung hi de Chö tungse maa murung la nyoya murung wa ten ibaris. Ta nongchus sumpa, zangchap jangjang tongpa yena tene tsochun mandawan deba. Chö libo ting de nembel hibi neba zo ne hinsa saje heje dere. Zani chö ten zanzu che tongche yi chupi tsegi ge nang de Chui nang tini teju yin di zi la lang ya gang ya di mi. Chukol dang tini zangchep terju so gang hi tini yin rung tongju yi tini che ten ce yi dang tangpa yin na mui li ting tini chuk kase yi bi gingko gang tabari. Ta chukol tongwa ni ngan zi tsui chui ji tini chi tadi yi tini dang si yi mi. Wen chang tini kol sun bi chui di ting rinpo ya na tini nian bu nyung yi bi. Goma tata dine tungi baris. Ta nongcho yiban da xin na, woma dang dine sikgu yi chi yi cai xe ba. Woma dang sikgu so ni dine detang ki tongya yi zi yunbi, cai dang renbi go ni tong na dine cho chi kasi xe tumi. Wen jang sikgu yi nang de nga cha mangbo ndi na ang, cina yi dine jo yi, ni cai tekar sato zawa dine mudo wa ris. Womi nang de dine, Kal tang tsena, tene chakar sochin di zi hajang ki to wii, tunji yi tene tsato woma tang, sikr tong na, tene ngacha tang, chakar tsar sochin tene di zi lupo yi tene ginko li gar su bi, nidra lama di ta ki li la, cho ji ba tang, tene chenye zaka yi ninjong di lupo ki di tang la, nini ba ri se. Dei chenye woma tang sikr tene yin ta dong, ten shi gongche tang, xini gongche sochin tene, di jim ji cho yi chui de, chi yi cip yi de dung mu rung. Mei li bo chen pa yi na, chi de tang ki tene dung ya ni chi yin pa riz. Ta nong chung a pa yi na, si di su chu mang po tong na, si rin ju yi tene ti la, pen to yi bandi ba. Ma ka yi xe ki tene si sa ke chu mang po tong na, si rin ju yi ti la, tene pen to yi bandi chi yi. Deng yi su, si ma zi ki ngay la chi tong wa tang, ya na si sa yur de chu mang po tong wa yi na, tene si rin ju wa, ma pen pa ma zi, ta ru ni se yi de, chu mang po tong na, po shi la zu xe ba tang, tene po shi chi ka chi chi ma ra tang ni, si rin ju yi ni ba chi ma ra tong wa tang, po yi tang ge la, ngay shu te de, po ji yi nian chi long su ba ris. De yin te tene, Sama mazi jitu chu mangpo tu na ang sirin jiwa tang dilin xieba la mpien pa riz. Deli yin ta dung sama sawi ka su chu tu na siri deci mandangwa tang dine kachi santin xieci jinyu tu nruwi poji yin juni tang dilin mpien pa riz. Deli jen ji mannam ji dine si sa kip tang sama sawi dine nga yu de chu mangpo tu murung la karte lipo ka kumbi dine chonan jiwa tang sama kanshi che na chu winchan hi tu na chupa riz.

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리타 냠레
2: 지디타 콩피
3: 점링기 티링 카상
0: 점링기 티링 카상
4: Sengali ye gung kham sa, siyam le zemling ki tirin khasan shibi li zin shuk yin, ting di li zin ki nang tun zo ni.
5: Xi Jinping ki, sashir ki zung tun tan lhen tu, zung sai war ki qin zi zu ne, lo ngab ju kor war dim zi luk qin dong zi nang wai gor tang.
4: Gikab ki zhu shi gu shun han zheng ki, so de erib ki qin zi lun jin tan jian zum nang wai goro.
5: Xi bie te ge zi shui zi che gyu ne, ting e tu gab kang shi le ga, ke gang chi war kyor yu ji bie goro.
4: Gyuji lamji nyamjun ki chogu turib ki tunyi ngarwe ngwese tuyadu chimbi goro.
5: Zhongku ni tongda par sumtu nami biye lue ki chogbe roda shik yin shibye goro.
4: Sashi ta zhongku nyamle ki tunzam jimi longabju ni rigu qirin yubashi yin shibye goro so yin.
5: Siamle tingde li zengi nang tun shibcha nam sen ro.
4: Nyechara, gigab gi zhu shi Xi Jinping gi sashir gi zong dong huami nyi tan pin zu dimzhi luk chin da na ne. Gigab nyi biu wara qin zhi zu ne long ngab zhu ko wara dimzhi xiu na yu ba shi. Xi Jinping gi qin zhi zu ne long ngab zhu song cun gi qi tuibab le yun du qi dar qiong zhong. Zhonggu tan sashir gi tod par sum tu pin zu yi qi qi ne su song ro ri dimbu qi yu ba ta. Gigab nyi biu za zhu yang sa xin dimbu yu. Chao Nibu, Chinchi Zubi, Tongme Semdun Jiangne, Bumbu Nyamshib Nga Gyutsi, Zhonggu Ta Sashir Pariki Zhawa Kongbe Zhuwe Lamchi, Tiyang Chizam Gyuna Tizam Gi Gyachirin Zho Sibata. Chao Nibu Nyamle Chibin Dunjun Ya, Ngarwe Wadong Chowarin Yurngi Yimba, Ngarani Yichi Dienpu Yu. Ngarani Zhonggu Ta Sashir Pariki Zhawa Kongbe Zhuyuro, Cai Tue Tongjian Chiki Yu. Zong dong huo mei ni yi tan lian du bie zun qi tuo, qin zhi zu ni long ngab zhu kor wa ti guan zu zi sa bar zi ni. Sui jun gen za zhu tar bi dong wa tan, biu zi to biu gu ni yu ji lam ji nyam jun tan. Zhong gu tan fi zhi gi nyam le ling di zo zhum xi na, ni pin nyam le ding si bi dong wa. Tui mu kong bi li gun di dong wa, zhong se tab ju rog di zhi wa san mi qi bara, ge rim sa ba xi gi to lip giru ni chi qi di. Gi gu mi biu mi ma la, pen di nga le ma wa jun du yu ji di na yu. Huomini, Qinzhi zu ne long ngab zhu yi na, zai zhong zhe wa ti ni pian zun zin jiu ta, pian zun yi qi, tui mu kong bi ji gi meng xi tu, dian biu nga pi ge qin yu. Zhonggu ni ngaji par sum tu, sai shir gi za ji rou de yin xin. Sai shir qiu ni mang zu pian de liu su dong wa ta, gi gab kong bi gi mi bi ngun gyur yung yu ti, gyab gyur mang bu na yu. Sai shir qiu gi zhonggu ji gi za tuin lak dar che yu ta, mu tu ne gyu ji lam ji nyam jun ta. Zhonggu ta FG gi nyam le ling di gi zhum xin na, nyam le qi xiu qe ru dang di. Gi gam nyi biun zhe wa gyun tu nga ding sep du dong du yu ji di na yu ba xin.
5: Nye char gi kub gi zhu xi gu xun han zheng ki, bi jing tu so di erib gi qin zhi lun qin fi sir tan jin chen na yu ba xin. Han zheng ki, nye wai lu xie rin gi kub nyi biu qi tu gu qi bi tab ju gi ni zhi wo. Zhonggu ta so di erib gi zhi wei kong pi ki nam ba sang bu gyun kyung tup yu. Dilu ni Zhonggu Tan so di erib gi kyun kyung tab ju rog de zhwa zu ni lo ju kor wei lo shi. Dawa si ba, Zhu Xi Xi Jinping ki ge gyu zin ken ta wu shu lun qin jik jo Mohammadi Tan xie bar to ne gamyo na ni. Zhonggu Tan so di erib gi zhwa sab du dong wa ta wei shar ki xi di dian lin le gun di dong gyu ti xi tun ki qin xia na yu. Zhonggu Choi gi so di erib cho ta. Tui mong to, ge kem ni bui gu chi bie si tuin kien qin tuin kyo ya bu che di. Chep si ti pin cun yi qi sep du dong wa ta, tu rim zhong wong le shung nun gya ba. Ngui zhub nyam le gya qi dong wa ji gi. Zhonggu Tan so di erib gi zhe war pi rim sa ba tuin kyo ro gun di dong du yu. Zhonggu Tan so di erib ni, ko le si bui lo cho gi kong do ge kep kien qin yin bie. Di du tan tuin kyo le shung nun gya to, se kui tan zem ling ki si di di lin le sung kyong qi qi bie zun qi gui si sung yu bishin. Fesir ki, so di erib tan zhonggu kyun yong ki tabju rog de zhi wei kong pi ti, ngar chung yong mi bi to tse ji du lib yu. So di erib cho ki, zhonggu ji ki za tuin le, lo dian gyur mi ngan zi su ni bu shu ni. Zhonggu cho tan nyam tu, cho ni bi zhi wa kong pi, ding sep du zhu gyur, mo tu gun di dong du yu. Cho ni bi, chong man kip kong ki nyam le le shung nun gyam.

Chobana ba demo yi nga chu nyam de lu ji jian jiao kong ni mo da dan ni du to de bo jiao long chen yin zhi li kong kan ge long chen jia ti dong zhi zai lin qi ruo yan ji xin kan xi bin nan zun ji xiong a ge ru xin de qi nan de lin qi zong xiong xin ki ren qi yi de ren ge lin qi no zang ko ren yan xi ba de xin ba bi ri ge xi bin lin qi da rong long chen ka ba song yan xi bi na zai lin qi ka song zhe de xi yo bi zhuo bo zo ga bo yong a xiao

Yang zhuba nan ba, gong le ni bi lu jin ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no bu san zhe da yi ma a su gun ji li bi lu yi qia nan xi ba da, yi ba no bu san zhe da yi ma me na ga yi li bi lu yi nan wa da mi xi ba de ni ri.

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bojion longchun nintri li kong kange longchun jia te tong rizza lin cin royan ji xin khan xiba di ri ngana lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Ka si chie jia pama pen chi do zhobo zhomo la le xi re go xin ni mendo zangbo pasa na do rung ka nin do bi le xi yo na ka ba ang zhang le go ji ge jie zhou ji jie ge ngang ngang du jie ni re go xie cho le ri. Lin cin da zi da wi nin gong ge chuzo ni da xie ga ni chuzo xie ba te tong xie jie yo ba dang nian da jie gu mo chuzo jie da xie ga ni chuzo ju ni ba 家东西人有主播所对头的年纪各是些经营向来门队的三八部这个是被律师当经营强度的营比三八部将要把定价律师坚强西巴的这个是你强度把后中了有比三母王母的当然拉萨了有比主播当着的全批你们都记此人记了破你困难把律师信息有门队学习营死但记得你的经营过

ཁྱི དང ཁྱི དང Konga leji te, pama punchi do lhasa bana shola lega xie jinbi li ru tsoma do. Darong lhasa lhala do yobi cixi dang konga li ru tsoma lapo ni, xawa lanzo dang, nye da tosang zhubong yongwi mundu shijin yin sishin ga, da jide nye da jinyin go.

Chobo namba, xiang jia lu ji qi mi du xi ba di na, la sa ba go to yo bi chobo qi jia jia, nga zu kang ge long chin la per ni, lin cin ya tu ya zai yung men du xia ji yi si xin ge. Ren ji jia an da na ni, li ru yung jia cai xu ni, chobo qi jia la ya xiu zo jing guo.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyozon chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenre son chan che ge peyoge luga la chanbe zawa tangma di nani royangi shingam di zena shuda. Dini ina che ge nyanjin dien la yisim sowe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Chubu namba, linzi jinjou do chubu cho la yi ba njimi dinzi gdong wi lo yi de pyo ni. Chi namba, nga zui kanki longchin jia roya ji xin kan linzi la gabu na wa ya xil zo ju do. Nye da tosan chubu yung wi mendu xa ji yin.

0: Bejong Longchi Nyingchen Le Kong Kamge Lopchi Le Chen
1: Bejong Longchi Nyingchen Le Kong Kamge Lopchi Le Chen
2: Dene ta thayma ke Yige Zotsewe Jisal Koranga ta Lotsan Zeni Dene Tenchi Yir Yopa Jish Ta Tela Chere Zena Nganzo Shinri Zijin Doji Nye Chachi Siya Dengi Nona Ta Sama To Kwe Baa Siya Ta Pangu Shajawa La Soba Tenri Kichere Ta Tenchi Yibare Ta Tinsan Nganzo Pangu Shajawa Tegin Juyang Nona Yejang Nona Ta Thayma ke Min Kede Ba O Tenri Chinsara Wa Tenchi Dile Pangu Shajawa La Soba Teso Di Yir Dene Kondi Keba Nange dai tenji da tipi ki tenji ta yong da la sen ji ba da tan ju de ni da de mai ba ge ta ru tan tenji yen ba du de don bi ge ta tenji je yo se ge de de ja ga la yang ko da gyun chi bu je yo pa na gi de la ko pe kam ni ani te me ke ten de je ba yin se ge ta da gyun te so de re re gen de nga so si bo ti ten pa ge na ka bo da ji yo re we ja ta ja re sa me la so ba de so gum ke do na gi se ba yin na ani ye ge nan ge ju zo za zam ka mi sen ji je ro a si ya ji Tene dejo dribi yamas, dejo dribi yama. Tene temi ndozi dandos, temi ndozi dandos. Ta tema yamba katene ngaji late mambi dremes, ngaji late mambi dremes, odan desos. Taru tema yamba ka ngaso sanji tangi jiti chiyore se dira. Tinsan le farense ke janye penzu kanga nono yopi ke tongu ki icha. Antak rabo ngantana PT Ding Jason. PT Ding Jason se andre ka anda yong kiji tong yi cha de dang tini yin je ge sa cha ne de bi ge tong yi cha ch tini tik tik sum leko leko sum ta yi cha de ni ge nong le che se de le ju pi dra je de bi tik le shi ba se ya de ne ge da de go je tini tin ji thong thong ji yo ba re ju pi dra je an ja he jin je ge yin ju pa ge pi sa ga da ga ra da dra pa ra ga da ga ya da ja ta ji je njubi dajje tebi tile shi ba sia tan de gnola tene nae je bu je ani peje te yichi ge thon ke ni ani ma cham pha te ha jang ge ta ngon cha wa te ni ji ba de de ju jang ge nona ta ben de chi zhi ji jai pe li zhi ji xi zhe ji yo le ta ta ben de chi zhi se di le ngi chi zhi se ya ta zhen bu jia ge ji ha jang ge da jing lo zha ji yo wa ta ji ding sa le o de ge ta jia pe li ni zhi zhi wa yin se ge ding de ta ka xi ji ge chi se ge yo se di le Temu sambo chage, te chishi na temu sambo chage tini zambi ke tenji, jege tisil chi yinsi gire isu. Korang ke tini tenji tuji tini tsen la yang, njupi dra je tenbi tsik lewar shiba se ya tel tiba yina. Nda tenji jege tel chi yinsi gire isu. Nda temu sambo chage to tambo le chirina, tini jagar jike ke toni zamba. Ke tenri chi tenji yinsi gire isu, tenri chi se hege yore. Nda la hajan ke goji chemo na bachi yore, tada sangi tongi bachi yore. Jense chi chere se di la kipa ngan nona yang, ngen che le, Sanjib bada tanjun deyan temi sambo chaga to tambo le jagaji tini yige ki toni zamba tanri ya hiyadong ya bari. Tini deso da tsu dhan nisang lo jitang bayi na njubi dha je tenbi tsi lewri shi ba siya ga jabe ki todi yo ba ngi chidu ki piyil tsu jiban deyan temi ki tini zambi ki dha yun je ki tridil ji yin tini masu bayan bari. Deso da chere se dira ta nga su tsui ba tsui ba ki zo jim ma to le ta chi de dhani yin sen teni pagi da hachang kapo re. Ta kaan tar na, tenze ke ta santa zorshi pe ke tenze ke jayi tenchi chi zang yo pa ten, ta nga su mambo ke ten san yongdang rabo re. Re ten wen cha, ta shi ju kipa yang, kaxi ji ki chere se na, santa ten nyi de, temi sambo chan ki zang ma mayin pa, sabin la so pa ke teni, yige joa se ya chi zang ni teyi ji li teni, rengi di shunga chi ma to, temi ki zang ma ma re se. Song zeng la so pa teso chi ka se la, misa ke teni pe la, da tibi tenchi yosa ma re se ne, tenze ke ta hien ke mambo re. Je de wenja tela nga su sanan tong gipa chi chiyo reyze na ta chute son ze teso kasar tenle pa yipi ke drajo panyi se ya ke nga su ta loza go ke tenji chiyo re drajo panyi se ya tiga nona chi jo ke peke la mada pa li mi da ta pa manda chi pi nang ni ka chi chi jo yung dang mbaya kara na yi drai lu dang mentun te me chi se mu ruwa na jo chi se ne wo cik tenri jiyo pa re drajo panyi nga nona ten yi te le kap te di le Ani chigyung te su peyik to tsu yuwi ka se la Tsaiwi chani chik chari se di la Ngepar te nanduyen te chi chi yung kurang ka Mayi dan yin ji minji tongi bachi Nyi ka chani Jeje tsisho ka chani xe na Baya kara na yi dai lu dan tongi bachi Ten yi dara ta nik nono baya kara na se ya te Ta ngara su lung ten ba yin na datra bara wa Jagar je ten ji te su peyik to lu tsu yuwi ti se la dai luta yana dati big luta tumba asena jaga koroji dai luta tumba jijugi pate tende yisi jimare ko jijete yigete tini pei yendila ko te jiyun kasala yinji miji peik pecho tini dai luta pecho dati big luta tumba ji gijiru matolo jaga koroji dai luta tumba ji nga nusudu gideyo marwa tindri ndika jimbaya karana dai luta tumba siya ndiki hitona tiba yana tike tila pe rangla tini dai luti tenchi yana ani dati biki tenchi yung tende ji yoba te halang nga zota tseba shi tegu yori kate tende ji yoba yana tate teme ki tzambi ki ta santa ala soba tende kanru chi teso ta yengi ba te nga zi hii magibu zonra pa chadi yori tindri dajo pan yinga nonga tende lunda misar ka nga zo tona tu yi pan ra pa chi chadi bao tende ji chandu us teshi ni ta teme ki tende ki ta dai tenchi tzambi

0: Sengkena bazu kongkhamza nga lichi zo jong pa hira namja ye. Ta ta lenje ne sengko chukpanda ne pyojo longchay nyamche le kong kankri longchay ta pyojo pimzu kankri nyamnya shibu changbu yang shibu lingdo lichi ri. Lichi gomen na nambachu na agyu rungpa chere rando chungwa la paipu lingdo murong shana pyojong ki lichi nye jay pat zemba ri. Tarang lichi na nambachu murong shana pyojong ki lichi nye nye pat zemju ri.
1: Kang
2: Lukup ke kase tanyung bin lukup se kangki, yu so dengi kuk le ma ngi mukup lo diu lo se wu tong sa la kyo ge nyong do wa son he, pon shung da la tse gi, yu la rin tang kyo be ge lun ta se, kar ma kyo yu jang da la tang he, pon da la pe ye ge son shong. Kare ba.

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Zali Tunbi Lehi Medu Ge Kumo.
1: Yonsu Gibi Niu Se Yonbu Yingwe Su. Sasi Logu Zongzir Zinjo La Paitan.
0: Zongri Logu Zetong.
1: Zongri Logu Zetong.
2: Ningen Tobo Namazo. Tada Chechi Ningi Mandana. Pejong Longtin Yintin Li Kong Kangke Longtin Je Zongri Logu Zetong Hibi Lechen Tare. Nga Lechen Zoshong Wa Lodoryan. Chen Nga Junhi Nga Zu Lechen Sembra Kadin Ke. Lechen Kongmi No Zomba Po Pachu Lach Lokzum. Ke Lok Je Ngosar Hiba Ta Lodun Hiba Yan. Tereng Ke Lechen No Kong Ke Lokzum Shou Di Hema Lai Mbe Di Hiba Nong Ke Lokzum. Mbe Yu Chome De Dun Hiba Ta Lodun Sheju Yan.
0: Mepu Hiri Pontong Yomo La. Zongri logu shesin shejani. Gongjong santu zongri zetang de. Lochu hiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zongri logu zetang lichen sembara gashyo. Beyu chome deden. Maig chome zhong la hyo goya kanyang mete. Shadi kati keche hachong senpa kyo shong he, ngunche rongyu ne kapkik jete. Chome lungpar hin kyo zo pa shepar shoken, kuwe payu je acho tong, ache te tsui. Hikor nyen che la lo yong kap, kyo hi tuepi ye cik tazo, yang da nyen par tong te. Yume nyen nyen nyam to donzom chushik tong nyo ate na. Dag shibi tui je sen kang su ya pi, chome pa kya toma te tso yin la. Kap tu tui je san tsui nong, Jangrin ka lungpa hinga. Changchin na cha lakpa trawe yue yong chitwe to. Renhin junpi zeto tue yir longshue sheka yue pi chun nong hikdong. Yongni nga chui tongyo me pi kata nagpo ta jet tabi gengen duenken je dapcha hi yin pi charin ju long to chi nyong ang. Durab nyechik par le je, ku yong duen je gopi che to. Nguan che hingyu zoba chui. Rangu uri tu trekbi hui je beyu chome lung yung tra, lemang dru yung shibi kukab top. Shir kui beyu ke dragu du na, hima lai risui je nyok zin chi hin pok par kawi sabab tu chapi yu mangpu nehi la tatar kue yu bi yin la. Zepa na mik yi je lung shu tong, gadu re sewa chi ma de. Chome yu je namdu yuwa mandawa re re. Men nam che sen kang su, zen jung jing ni dui yung an topi papcha samori yo yin yue. Zong yu che che lhonar nebi chomi lungpa de, gang jing jong che hingam shetung tunpara. Zuo che re rwo Himalayi risu tu chao pa ma ce. Yu lung de pa ri jomo lhar hi si pa chagram ni zibi, jomo ciri mai xiang zi tong ka shuk bi hiri che kor de. Nian zi nam du che yuwa me para sa di ngo na shiwo ji bi nroruk sem jing shetung. Hingham shibu guwa bara pochu la ziwi shamdin je shima hin jenzong yelu gemge ngon zikbi cuidu ni. May yir Himalayi riju dana rirab changme li dhoba hi yinme. Yuk jik to cha zong tarpa ritu shibi rangu hi tuanju me. De na rirab chakbi xiam na chogrong tong longshur. Dewe zangbo ngon chui yung yue ba rangyong kham je chuni to dhob. Himalayi riju je chogrong tong longshur. Demin chuchin yin la chitong bauhin pi chuni. Deungu rangja mri je gangchung pe de duemi duni chodoy shekhin pi rongyu mangpo yobali. Daji yeze zhongchir sakong je ladu lhoshus chao pi jidong tong. Ram, jetong, gama chokrong, ronghir. Dekin zangyu lhone dromo so na. Rangyin lhonj dropi Himalayi longhir je kaxio tezo re. Rungyu te zui hindu jia zui zui hir zi lungkham yung su dolin xe de. Zi zui tada ki doi mo xiam jing, men nam la Himalayi gangar rirab tong, po zili ngarwi zhang lung. Dekin jangdo saki ti ting ka zhu xi tong, samyu li dekin ngocar tana dukbi che pa jigar ngom xin yue. Wen te durab ngumi lurab gupchu para, jenong ka sichuan xin jing wen zung to zhungu shukda tongpo tong. Chi su janong ka champa tongpo rumbe bi mna hi tunbi mung la moji chung sir. Kubi kub tu du ngay lo gor somjar maza xe de. Yurik masung war pak chin che namru nyawa yi zamling ting hang sang gui bi nyocong tenra xe su sir. Koba yang ni mna jenra hi yin ba daa ka yueja zuo mayin yong. 그 제캡 지가 동용 쓰용라 항상 그베 되고 싶던 받던나 힌도 자제 절롱제 조쇼데 롱자제 노병 세기 캠어톤니 텐션제 먹게 세체 베체 히말라야 르주토 카효르톤니 마추 조크 송숙 세고 히바타레 급디 두 뇽바 놈아 뇽아 인남 양나 뇽비 카야시게 뇽아 수종 메히 그베 다동 켄가 너리톤 세기 르메 뇌캄 Lady Barge che chili ki bi chokyong den chane. Che dion himjo shego pewe mace. Dion tar tongo chenri kongka japsho topar chame. Dion shir koron nyo hamton malam che chariyan jittikti chik rumtu chokhi. Chakcha yi korwe zimchung, nyewe chen no chenju ka londa pyugin yuesar. Magin zanglin ting to mri che hangsang gobe sartu to. Chenza che tongri mangpo hingna, tongmar chariyan samchui che mangi sheba xie chir yinyong. Rua mei rikja ngayong loju la chunzin shetab trahi. Maung payong dewe chunzin kawahi re. Rangja mei rikja chunzin topchoy tana, daja rongka chargo tong, tamjo, shetjo je lunga yi sum.

0: ngan male longji dogu ba sa na xioba male longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne zao wan de sang yao po zhe gu jie ne ngo dong pe gu xioba yar longji ngo dong la pe nian tong na no rei tong wa tong chao su wa za xiong wa jie ba la sheng chong tao ba ge ga wa jie la pin tu qin bo ye la da dong ngo dong ge chitong song tao ni na na ju pe gu Xioba yarlongje nanchu la panyi tong na jinshi satan rwa tong chalang kwoje la gandhi toba. Lupang yongja chalga kwoje lisan rwa je la pintu chenpo ye la tatang chashi towa nipa la chan na chaza xiongwa tong chashi mara tongwe pinu ding.
1: Detang de na sumin si shubu, sumin si shubu. Dentang galayong.
2: Lui sin di na, duendang di xin yi. Duendang di xin, lui sin di lin zhong.

Sumba na, trahi jo gu, nyan de la kama nga ren, trahi jo na nye la pinba tong, lontra soa, onza nzhang kang hile da tong taba tong, ta tong goba la pinba ma zi,

0: singing to number kung kanzon tata chi chi singu chu pe le chin de na pe jong long chin yin chin le kong kam ke long chin cha nga dang yi ju pi hyu lam hi bi le chin re dering ke le chin na din din hyu pi kun ren na pe jang xiong jong si ju che yin pe jong yi ma dam tu chu che zhu xi yuan ba nga ri sa ge xiang yong yu zai chu bi cha tian ba ge ge xian nan do ji la yin xian nan do ji la na Dure gomi lore dungju nang, bejo ngari sako zanda zonka gogi nashul ramdo tomi deta pyo. Gogi ngotsa nashula jongda xiejin, gaki yangda tangro ni, lopchungka gotien ramba na, kongka xieju jia jenchar tiri. Lopchung loren zhugba chwenji, chimli jia lingin chadu babdi, lodan ronsan yogu xiongyo. Wenjang kongka semji tingni, mangchwe jia xiebyi la yin dang mandawi, Dongwa Samu Hik xie yin yue la. Yin yang sadar jia yu zar ri gui zhi damlin so la yang yin dang mu jik bi zewa Samu Hik cha yue. Derin, bejong long chin nyin chin li kong kamke long chin jia nga dang ngay ju bi hiu lam xie bi le chin nang be rang xiong yong si zhi jia o yuan bejong yi ma dam tun so jia zhu xie yuan ba nga ri sakul xiang yong yu zar cho bi cha tuan ba go ge xuan nam do ji yu zar lam bi ding ka dam ju le jin gang zha xie ju Kong ngari sakul, xiang yung yu zar chobi nang yung min dang. Duy nam xik la, tomar ka dik to, cha duan nang min gwar so jia dam ju xio jin.
1: Gye sona do jila, kamsa gila.
2: La, kamsa.
1: Gila gui zhui dam lin dang, zudi, chab zin tong zhe chab nye zhirwa gila.
2: Ong zhila.
1: Da ting du gila gyo nga zi, long zhi singe so la ya, so so ngo zhu chi di ya. Nganzu shimbeda yang mandaya kichi ngotu chitanchi kichiri ane gila nguwa nganzu nungti senge nama tsoli ya gila ge ngotu tutu shina gila
2: Bese, nge mingli cha xa xa na sona torchi sige yu
1: Yose
2: Da pa yuli cha sona ngari sigo zanda zongi zazhan chong su se sene dinere
1: Yose
2: Enda ming namgyu ne ngara ge zomji tola ina dinde tola ming di karan mangche uji kuki wa sona torchi sidega wara
1: Kuki wa sona torchi
2: Kuki wa sona torchi mangche didi yaga rinpa tangpo tsomba po kajin kien sotsa la siyang yishu tanda ngay di nyungming ki sora di gena ki tupsi tichi kukwe ta nga rang kiesa ta tsasa chachang diya tanda kukwe kumbha sisa nga zo diya la ta nga ma tangto ka ming kar su cho tapu su diya la yang tsa rang nyingba si war ta nga rang cha cha sana kubju kungi lo nga di tanda ngari sako ki lom ringi diya nangla tanda diya lopchong cheche tupsi diya bari diya chi tu tsam ta nga chandang zi la ki cheche sora siya ma to chachang di lom ringi lopchati nga chachang xin yo ma ra ta nga so su nangi ta kang sora le gai yun koko ta dun je ni ta lopchali ta kyo bisi zhunyu wa ma
1: ra
2: lopchong di zhunyu wa ra ta tanda ri ni chuse se na ta karang tinte ra si re ta di ri nga rang chung du ni kang so su go zhu tam ni tam tam jo tung ri di ri Hachangi gabu yu.
1: Rwa gya.
2: Kari ngon, didu zama nganzu ta nyendri nang siya la tinte jitang gombo re.
1: Rwa gombo re.
2: Rang chiya wachi karchi korsan tanda di yu bat. Nima jinsho chi kyo deto trapa bje mangzi tinte su war. Han didu zama nangyi tanda gendu den la xiang nye ta gemi ma la kong nye ki di damjo ki tinte di chi yu. Trapa ki tinte chi. Di yu du zama di amjo lo duksi nyen je. Nga rang ki tengma chi didu zama gen la kong nye ki ta zamcha di ming tinga jie xa. Dito zama chik ta tenang ki gyurim chik ki kanta nge dungbu chik duks maal drapa tog ne duks kakaki kakili ta nga rang su chan gyakai chen tan ting sa wara
1: kura kya
2: Dinde chiki chik ngulu pe nga ra shui chik dinde gina kunyi ki zamcha chik nge pe di shui Nga su dito zama loza tangdo kandala tsewa chik nimu di ta su su ki mi paso la chima kyu ki paso di che wara Tsewa nyi li yang gol tun macho ka sora ta nga su luksu su mozo dinde chewa Tsewa nyi li chik tang puin cha cha zang Tsewa sumne chik ane dungmi cha zang nyambu zom chik soga nang Dinde chiki gugab la nge di che wara Tāng ngē rōpa chī yō kēsāng sīnī sī wō mīng lā, kō tā ngē nī nyam tō lō tī jāng chī chī lō sā chī lō tō tsū rōp sū chī tā rī. Ani tē yā māng sō sū bē tā gā nāng tā tē yā bē tīng chō xīw chī tō.
1: Tā māng sō tī nī chī tā tī tā nō gōmbō chī tā tōng yā tī bē tī gōmbō rō wā.
2: Ō tī tā chī
1: tā. Tāng tō lē ani chī kī mē chī kī tī tā chab tū lē ani chī gā sō tā mā sō tī xīw

0: zhuangzu chachang nangang zu loda rishi dinde zhuwar ta dinde zhudu mangzo gen duelu che xio di di rang zhidwa bena chachik xia guna mangzo gen nangang zu gong rin ki si chui jik zhidra chi guna ku kardu gen rang xin tong ni deb jik kerchi ane yik jesik kerchi mangzo lo lop yina ta nang jing ane mian nang nama nang xie wuxi mi xia ba ku kar san jik tak tak tak mi mang buchi lo yong du zamba kuwa se le ma to sura ta jitang jitang jik jik le tibi lehar chi ya deba ma to di gen goye ge samlu nang xia ya nama di chie yong yaga gwi ngoni ki si chui sangbu tindri yueba kangxi la dee tola mi guetam da luk che tindri xiebra duus luk yungdu xie du zamba mangzo ki sen nang nyeri yata khajang ki gandari xien da mazhaba chi mangzo lepa nang la tayo oo didu zamba guetru tamling tindri zi nang tindri zi oo ta si chui tindri zi yueba zha kunzu tindri zi beli ngarang ema mangzo nang deba kangxi oo mangzo tang tindri tindri yue asam san di senba nang ko ting kaxi ngonsu ta mi dro horba nganzu zomje zi nyi ku garzu zi zomje zi tindri zi kuwa tribi ina mizan zi kuwa tribi ina en tiena ngoyo dang kunyi sungze zi mi tri yong korba An mi gengzhu ma mewe chi gangxi li nganzu yor sani yong ma rwa. An tenzu mi sungzhe chi chi yong du zamba, an maang chi bachi nyam yong ka tog kengkhe nganzu di chi yor. Da nganzu rumzhe nima sung lega di la tenzhe chi top yor. An tenzhe yin du zamba, unay ta lega di la gaxin dewe yang jinyin caru caru pe tenzhe rasi.
1: Tam juu da kari ni ko zuwa di jik sursa chi ya di da soye ki changcho wa nere tokcho di ko jik ma duen ya ki tenzhe yang mi yu dil duwa.
0: Re xe re xe wa.
1: Sikli ya zhi xe di wa yong du le.
0: Re xe re, da di zo wu jik ra.
2: gin sena dodi la ji da bar chap jin tong ji dang ge ji dam lin su zam qu mang bu chap jin nong yong xin chap yong zong ge mang bu kong ge chap jin la ding ju qian bo nang ge luan de da ge ren kong ge rang ni jie chap jin xi bi lan bu xie da yang yang xi jin yue wo na chai yong xi ge di ding de chap jin xi bar gan el gang da ti si dam da bar rang ni jie yi la qi mu xu jie zam jia di gong yin xi na de ren Bajong Lungtin Nintin Likung Kamki Lungtin Jia Nga Dang Ngi Jubi Hulam Hibi Le Ching Nang Di Go Ni Kata Xie Jin Yue Bi Qie Ji Mun Tu De Sin Nang Yue Ba Xue
1: Gena Tirang Gita Tanda Zam Jata Mambu Si Zambar Wa Di Na Lo Gena Tirang Gita Zam Jata Mue Xu Jio Mare Gena Tirang Ota Di Ngun Di Yaw Duwa Xie Tende Jik Gena Tirang Gita Yang Jik Cang Jio Le Xin de zamcha di kandar rizhina.
0: Di nidong chogi lolo nganzo, din rindo chigi na ngay zamcha di chi zhugzhang yoga la sanyi chi.
1: Zhugzhang yoga la?
0: Yoga la sanyi chi.
1: Yoga nganzo yoga sayadi.
0: Odi yoga di sikwa.
1: Thakpa da diga la dhiruwa.
0: Di sikwa. Da mingu kandar chigi toba rizhina di sunzhang digi da yukangba di dindri kangsung, da ku lega tondak sanyi, dindri chigi gyun shio chi, da rudu zama nganzo di kangba dux gogo jemni di, da chitang tung nanggo jemni yoga sayadi, da di mingdo suri zidaji. Dindri ki toba nasungi, zamjia si jibin, di gochu tamlin si nga da genjian la nga chabkyo si mangzo ki da dengzho la monsung tu dhamma yu ta di kansu kor san zhugzhang yuwa la kuyo ki siji ki kor ki lega chingi duksi ti xie che
1: nandu di zhugzhang yuwa la ki siji kor be
0: o kuyo siji kor, ta mangzo ki nang la kuyo lega kante che yu dindri kor to si la ti xie che di mangzo mangbu chigi ane ta khachang ki dengzho da gao shivu chigi dengzho la o ta di zomcha di nga ra ki ngone chenna ta mangzo nang ta lo tiki nang tiki nang na chitang ta zeta chigi di tuen xia mangzo nang
1: la ngay kwaya chana chigi chabdiyambu siya di ta zamcha di nang lo ki minat chigi kakuyo che cha di minat yu shiga da ta dindri thakur wa gira
0: an
1: di kali shivu yor sotwa an gena kena chigi zamcha chigi thakur di kange che shir di garda yu rito
0: ta di dindri ya resha danda kimu zo rishi la la cha shang suni mi khachang pe mingta chimbu yu pe zomba pura ba ta kimu zo rishi ki zamcha ngay lo tui ma la nyi zi yin pa yu gwenbe nyin du si di ang tangbu diri ta ngang kimu zo rishi zamcha nang ni Ang yiwa di dedang korto.
1: Dedang loo di lulin da, di chimba da diga chaya dhirwa?
0: Genlaa ki rewa tarchi na khachang ki tang pi nembu yinba. Nembu yinba kangshi la ting pi kurta, dea tolo mi chigni nembu guu guu war kun chong yong ki tiln chok warwa. Kuinda mandrawa ki nganzu rewa thombu chik. An dea nangi mina tinda chak gu tui zamba, ta genlaa ki rewa khachang ki nembu tinda tuan yong du zamba, tsamsang unay kali shivu kagi. Ta di yina nganzu di kese shivu chigi yu. Nganzu zomja ang tangbu genlaa ki gundu nindu se chap yong du zamba, dom ne mi chup chang sita. zomcha chigla. Di rinpa rin, rechechi begon tangbu sumyong di goma chu chigyu, dine sumyong goma chu chigyu. Domne titu zamba dhugri dhune chigbe di kortuksa, ta nganzu dhuan dhenang mo tsuibari. Shugu shugula dhanda nganzu roba di genzimu zotan jingme kuni, ta chig dhurin chamnyeriba, chek di nang gui mei nang gu shou tam nye raba di yin du zang ba ta ka ngay kia se kia bi bu di nye ka ngu ne kuro ta gen la ka xie xie tang bu tang xie lu ta na pe nya zi nang gu dum kia bi ngu wa ra di nye ngu ne ta ngay di nye zi nang gen la ka kar ra ba kan de duen gu nang de xie xie tang gi yu nang de de su tang nga rang su lup chung chi re a lup su chi re a sam sam ka na ba di kia ra di du zang ba kar ra sa nga kong su tang chen ta nga di ngu ding jie gu mang bu song sa ba
1: raba
0: an su su ka le kan gan de yu me di nga kong su tang chen nga di su ha gu wa ra an di nye yin du zang gen la ka ene ra ba kan de nye bu di nye zi duen du zang ba bu di su pe ar ma di ba ta kaje ar ma de mo lochi ma de ta nga pe ko ta tos ma ras tin de ina
1: a chok me
0: o ta chok me es pe ta che je so so renga tin de chi ta renga ne ngone ko chap je gi ti to ma dan sa tin de yu
1: bo wa ge na
0: ta shu ru ko ni ta login sa la bre ta nga de gen zu mo zo de jing mi ni en nge tin de chi ju wa ma ge na ka zu ne mo chi gon ti nga rang zo pen to go ta ki ni pe ko tin de gyu ni ma chi ka chi pa shu ru ko ni chu bre gon zo ko ani pe gi laptop chi ma ra ti ko ya ko xiao chung ma re mi chi ta ni ma chi ge du zu le nga su ni che gi ma su si yo ma ta ko chek chena karso oso lo chungpo sembarwa ko di chi warwa nima chek le kangdar kun gyunto mepa tamche chek rang chapde warwa an dinde yinto warang so chena sem na nyobye so dinde cha se che pe din chege me to samba tamche ko sho le chubran che ke zamcha che warwa dinde tamche chen kwa na shuk gacho xie na taga rang re de kun inje me dil tuyen dawa che ke tse dawa nyin chek lak che ke tse dinde pe chu tang che ku gyumzen karo gyumzen de nga zo mi bunjong ke lo chek chen zo chi zon chen zo ane kese de na chi gyun cha chi tuyen pe na ᱛᱮ ᱯᱚᱭᱚᱜ ᱠᱮ ᱪᱮᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱞ ᱭᱟᱵᱩ ᱪᱩᱝ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱥᱮ ᱢᱤᱝ ᱫᱮ ᱴᱨᱩᱜᱮ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱭᱟᱵᱩ ᱪᱩᱝ ᱢᱟᱥᱚ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱩᱡᱤᱭᱚ ᱟᱱ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱱᱫᱩ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱛᱩ ᱛᱟᱢ ᱱᱚᱱᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱭᱚᱨᱮ ᱪᱮᱱᱡᱚ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱪᱮᱠ ᱥᱩᱜᱩ ᱛᱩ ᱨᱮᱵᱚ ᱱᱚᱢ ᱪᱚᱜᱩ ᱜᱩᱨᱟ
1: ᱨᱚᱣᱟᱜᱮ
0: ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱠᱟᱞᱮᱱ ᱡᱮᱢᱤᱱ ᱱᱟᱡᱚ ᱛᱩᱜᱤᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱯᱟᱨ ᱛᱩ ᱥᱚᱥᱚ ᱤᱧᱡᱤᱜ ᱢᱤᱡᱤ ᱠᱮᱥᱮ ᱪᱮ ᱛᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱱᱟᱱᱮ ᱠᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱮ ᱠᱮᱭᱟᱢ ᱛᱩ
2: ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱵᱮ ᱱᱚᱠᱷᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱠᱟᱭᱤᱝ ᱡᱮ ᱱᱟᱨᱤ ᱦᱤ ᱡᱟᱞ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱤᱱᱡᱚ ᱛᱤᱵᱚ ᱠᱟᱱᱥᱟᱨ ᱪᱷᱟᱪᱩᱝ ᱢᱤᱜᱮ ᱛᱚᱝᱭᱩᱞ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱞᱩᱝ ᱱᱟᱣᱤ ᱛᱩᱭᱩᱞ ᱫᱚ ᱡᱩᱭᱟ ᱜᱤᱧ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱪᱷᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱡᱤ ᱡᱩᱯᱤ ᱡᱩᱛᱟᱞ ᱞᱟᱢᱵᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱯᱟᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱫᱤᱱ ᱞᱟᱞᱟ ᱛᱩ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱞᱟᱢᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱜᱮᱵᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱮᱱᱭᱩ ᱭᱮᱞᱟ ᱠᱚᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟᱯᱤ ᱠᱟᱫᱤᱱ ᱚ ᱜᱤᱧ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱤ ᱡᱩᱛᱟᱞ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱵᱚ ᱫᱤ ᱭᱚᱝ ᱡᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱤ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱮ ᱡᱮᱱᱭᱩ ᱥᱚ ᱱᱚ ᱤᱧ ᱭᱮ
0: nganzu ngeri le tanda ketak yuwa bichi kohu se nye di tanda sagu rinpa ki ngume rinne shui chan nang yuwa samchu di kohu se nye di kohu se nye di ngime gen di nang yuwa kuki gen dibri nang dibri nang le rol chan di tang tanda kohu se nye di di nija dibri nang yuwa ta ka ching ni tam nyi khur jing yi na sige di la di yendo zaman kam ke piwaan tang ngeri ki shui nye nyamdo song zhe zhe nganzu ting zhe gu pui pi ane kye chun ma zhe gu xe wu zhe tong nganzu zhe zhe nyamyong pe re ki di tuwa ma su tuen pi Di nyamnyong pere de majung song sana, danda pato nga kante si tongi duksana, nganzo gyuze de so-so-so-so kyecho de so-so-so-so tili ka dam deme, tabi na nganzo soro de, damnyi ki doishi shabru zine, shiga zima na chama shok soro zi ngari. Ngari ki shuende, ngari mato shenpa chama shok soro zi. Kamba ki di ka shuende sewe, dini me mato ko nganzo chama shok soro zi. Dinte soro tongi duk. Eno ko chanyom yongne ko, boge ene nganzo du gyuze de pe, yalo gongdo lo pe tor tango duksana, sangon tor duishime, darsa de sakon dine jikla re mato. Di bhoi ki rinne man sese me yo. Da danda tsukpa la mingzak chwe bada gari chunga dasi nang ngari ki shuen se yate mingzak chwe bada shewa chik chunga. Da di nang suyendo dadu ngan su da mi su ki nawa nang ngari li ong shuen di mato mingdu asam sara ngari gadu song na shuen mato mingdu asam sara dindri nawa to da ngari li kechun tembe danda ngay se yate purang li kechun tembe ki nga man nanyam tupi mangbu chunga siya. Da ya gorzi se yata, mzhong se yata, rudo la cha chang sheba shema se yata. Tā yīna mōchik bī ngē tānda tēnā ngē rā tūnān tēnū tēngwēn tēcū tāngmā ngāntū tī māngzō nāng chūtū tāma tūnān chē kio rē bē nā chā shā sōng sān tētē tā tī kōwō ngā līng yār sōmbā khor chā nāmdōng xē bā xē mā gā tsā kī tī sēng kō rā kī gēn chā rē mī ngāntū tānda ngāntū ngō mī rī nē shū chā nāng lūg yā chā tā tā rā bū chō rā māng bū chī tā tī yīna kā chī tā gā gā rīmē nāng chū bā rē kā chī ngyōng rīmē nāng chū xī bā rē tā kā chī tānda sāgū rīmē tē tā sāgū rīmē tē yār tō rō mū tū chē 만주
1: 좀
0: 좀 리바리 야 포토비 딘데 심주지
1: 응글라다 탄다지 규젤 다 람간데다 슈제다 밀로 뉴슈 자나제다 두도와가 응글라티나 지 믹세게 지다 투질림 비슈서다 딘데 자수스
0: 다 딘데 중상하랑 땅 앙당부 쪼부지 응네 땅하랑 글라샹이데 땅은 다 고갑소로 딘데 슈마송 얘는 아래게 단다 대난다 심공수 세버바 딘데 인도 단다랑 좀잭 에 로티낭이 겐소슬라샹이지 아니 다는 신경 가는 게 미끄상부터서 긴토데나 생기지 대소 참은 오늘 나타 메스데는 소소 고가 소리 중마 소마도 오늘 당 독진님 비부그 슈퍼 매매 딜레 오늘 답 그린선 그 미케 비틴데 오늘 게나 콘서트에서 딱다나 계속을 상이 찾아서 딱 나름 오늘 셔서 게나게 로프 안 당부든 아니 있어 죽쇼든 아니 있어 게나게 된데서 다 대두 좀 게나 도시아도 좀 오늘 게나는 딱 나서 소르서 버틴데 다 소소 군다 소르 된조 하고 미신 소소 부르게 하고 미엽다 다 배상 소르 제틴데 요부터 고디디랑 니동 죽숨도 아니 내 잠자지 게나게 본조 니들 레공 디치에서는 로사 콘솔 푸스 엔디 따가쇼스 겜부르라다 콘솔레스 본조 니들 따가레츠 엔디도 잠은게 잠자 안 당부티 게나게 콘솔 된지 아니 잠자 야부도 아니 디 고유슬라브레 엔 슈고르디 고카부 야부 중마송 엔디 샤그레 샤지 야 슈고르 셴바질 루엘 코쇼스 아니 내 케네미 니바들 쇼스도 아니 나타 용기 메라비 용만세 그 좀도 같이 좀 데도 좀 게나 나 대사 수부 되어라면 아니 맹강 지 주요 소스 비난 디치셔서 니네들 오늘 센조나 디슈부터 지셔서 행에 안탐 대해서 나 게나 배너로 엔균이 게나 나 가와든데 파지도 좀 게나 나 님제 엔타임 세상 두상 된데 지금 말도 마용 경계석이 게나 에도 겸나 엔딩아 비 디톨은 누군데 겐도라 그 잠자다 냠도 계지 바직 짐이라 비비 제와던 소재니 독스 아냐다 아냐 소르시지 두저고 텐데 슈프딜 야쿠시 디마죠 무제지 독스 레브리 아니 게나 니마치 카발레 좀 카바요서 당나 디두 잠은 안 좀이나 땡 센터에 직 지고어 때 어디도 강 카바지레 땡아 대유 데 게나 간데도 나 난다 민도 다랑 인지 민지 후다 치셔서 딘데 계시 시슈 데 니면 니버레 직 독스 메브제도 다른 건 오늘 농규 제고 예랑 인터메스 되나 다팅 오늘 공득 비 진해 소라 독스 다 자이마 고갑 소라 마죠 다팅 빅 독실린 부슈서 조부지레는 단능하는 농교체서 세메난베 메직베고는 교배소르지 딘데레르 계교소르 뭐 딘데이나 에 다가는 신이 다팅하레 잠자 토네이나다 딘데게 토네이 다 안당부 니베데 샤샤서는 딘데 당부가 레고나 용도 강데라 콘소킹아다미 겐차야나 단능한 조티 레고기게 마 촉조 게마레 디당 안다는 신 대난게 단데 겐공가 야마세다 계산로마 나온도 생각한 조 촉조 쉬면 받던 딘주 양게레 딘주게

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི tang os tin de tong ne chung ma zong
1: ma
0: ta tin de gen be zo shuk chim bu yo la tang are gen kong sem ting ne tang ne bu ge she ma tang gi ju ze ina ta she ba ge tong ne ina kang da bu ge ju ze lam bu tok de lang are ge ta she ba de gang thak cha chi be ya la kong dar be tang tong ge sem ju so ra chi tin de ge de sem ba chi kher chi an ko na zong mi tuk chi lem bu shue zang ma do an gyu ni tin de she ba tong na zong mo tong ne tong na zong gyu ni chung ma zong ma mes ta pa tin de nyam tu tin je de yen ti chi yo ma ro Takena konyen ngano puing siyama tam ang tangbu tam nyitani Cheche tanda pato longu tumna ti Longu jeju kende ta dupsi leha shakli ti nang che tia Tende yinda zom pe gang manza ke pe kono Medu miru mi leke gang manza mponyo wara Tende manzo puing ta tende changma ke ni Megu ta sa changma ke lochung chesa tende shindu zama Changme sem nang na tende sem gora samsa rastu
1: Nesik

0: Sengkhe nabu tsu kongkhan tsa nga lichi tso jiong pa xira nam jaye. Ta ta lenje ne sengko tsukpan da ne, pyo jo longchay nyamche lai kong kanki longchay ta pyo jo bimzu kanki nyamnya xipi chang bu yang xipi lingdo lichi ri. Lichi gomen na nabu tsu na ujo rungpa tsere rando chungwa la pa pyo lingdo murong xa na pyo zong ki lichi nye jay pat zeng pa ri. Tereng ki lichi na nabu tsu murong xa na pyo zong ki lichi nye nye pat zeng ju ri.
1: Mong

yong ba da ri go ri zan bi kip san ho mi di zi na ya ko le mo lo zung zu ji ta zi yang pu ra da yi go ji rong la bo tu ko na ko ya ko le mo lo si tun bo she gi yang a jia da ni go xia zha zhu zha xi bo yang yang li nyu ya Kore bo lo, chi nga dya ti ni, ya ha, si ma da bom gom bom sum su ti vi e bo, pa so da ju ya. Kore bo lo, ti la bo she co, ya ha, bum gu da go, cho gi zi ko go, sa ham no da ko ya.

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Chobanaba demo oyi ngatsunyam de luji janjo ko nimu da danni duto de bojo longchin nichi li kong kangge longchin ja ti dong ri za lin chi royan ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nan de lin chi zou xiong xin ki ren qi yi de ren ge lin chi no zan ko ren nian xi ba de sen ba bu re ge xi bi lin chi da ron longchin ka ba song yan xi bi na zi lin chi ka song zhe de xi yo bi zhou bo zo ga bo yong wa xiu

Chobonamba, gongla nga zinya piyu senpa po nyega ya senju tanchi la pawe le ji pa ma shiba di nye cha di. Shang jia le ji ama goza lambo shiba di senpa po chudung jia nga zilin zin la kabar jia ni kong ka ama cirin la poji yin si. Ya ya chomo chudung, ta nga zinya do le ji di cheche ama cirin la poko.

0: dana deshe chi sabyo dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na chonan la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na

Chopo dawa jia yin ni mo tanda tong di xian jia le ji de che la pe ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin

Chubu namba, linzi jinjou do chubu tso la, yi ba njimi dinzi gdong yi lo yi de pyo ni. Chi namba, nga zui kanki longchin jia, roya ji xin kan linzi la gabu na wa ya xil zo ju do, nye da tosan chubu yung wi, mendu xa ji yin.

Tuba nama zo, tada chi chi sen shi pi lin chen dana, pe jion long tu nyin ti lin kong kan ke long tu chi, nyin jun suwe rayon shi pi, rizal lin chen tere, nga na nyin rui pa chung ra yin. Sen gong chi di chi din pi, co war tu le tang, lu nga yin sim chi gawi lagur chi nju ku tu. Gong jun chi pan yuan lin, zan lin ka long ju tu chi bi, ten zhe zong pun tre. Te dang lin ta, dhuwa gu lan zam tu chi lan zong zhe ni, shi di lagur chi shu la zhe bi, karzong ki nimu sivi jarin tong linda. Nangka ri, tadu wongpyu weze cham cham tu tu. Meche ye sendala, drogar je, ndavja trewe, deshi me tong zanling ka zujin di je di. Jewon nam je, zamtu je la zon dhe ni, deji tong wunong ka shubi, nyem jeb jun je kou li. Zanling ka shide la, luyong bhe shi chi.

Chukwa na wadzo, tada che chi sen ji bilin chen dana, pyo jo longti nihin ti lin kong kanki longti cha shudu ri zha lin chen sa chi tora shiba dire. Nga na zo chong wa chong ta yin. Nga zun lin chen nin tar, shubi chu chu dun pa ni jeba bar tong ku yu pa tang, nin di gong chu chu dun tang sheka ni je tang sheka la jatong shi ju yu bi, sen chuk lin chen na du tu da, nga zun lin chen sen jira ga si sha.